ngana ko somelai maloba ya mbule baningana ko tangana kolelai nasangina mokili oba fani bosani ngai mambe mama na tota tolo wa jo mokili esili singa lole tole.